0: ናይ ባስተያየት
1: ካይ ላና ራንቴስ ሃማንታ
0: አሬ
1: አሬ ካይ ኦቤ ሃማንታ
0: ጀይ ማን ኦቤ ሃማንታ ቾ ላና ማንታ ካምቦፒ ጀይ ካይ ቶማንታ ካይ ያስተካከ ላና ማንታ ታይሮ
1: ኩሳ ፓቻ ዶኛ ኮንሴፕሲዮን ኩሳ ፓቻ ዋርዲያ ካማ
0: ዋርዲያ ካማ ካይ
2: ajinata willarimuspa kasarqa y chaypi qawarichimuspa kasarqa k'acha llijllasta puka llijllasta q'illu llijllasta kay kasallantaj pullus ima chaykunata awarinku ruwarinku chaywantaj ari kawsakunku qolqita ganarikunku ari runa masinchejpis chaykunata riqsirispa kanchis ari kunantaj kutimuyku qankunaman
3: pachiñañay Lidia uj awayituta rantakapuwanki chanta kutichipusqallayki ya ya kunanqa ujchininimanta pusaqtataña kanqa munasqa uyarajkuna kaykama k'uychiwakichi llank'aq masniypa sutinpi pachiniykichej q'aya kikin phanillapita tinkuspa kasasunchej allanta qhiparikuspa kankichej rimay wasasniykichejwan
4: Quechua para la cuna Bolivia suyo un chismanta. Uctawan tincusunches, causainin chismanta umayicunapa.
5: Quechua Herbol, satélite nectar.